Nani nanti se ayawa. Nani nimti se ojasrama. Nani twingi ti se enga wanafi. Scream it, scream it.